0: mamaya.
1: Pareho'y puma.
0: Kaya hemea ho'o mana o keia no kuwalili me ka tutuwahine me ka tutukani ka hoa ka ihere ana puni o ka moko puni.
1: Oia hoia a ke ho'o mau ia ne keia hana malo no o ka ohana ime ai ho'o kama aina ia kakou ko kakou aina o Hawaii.
0: Oia no.
1: Me ke aloha.